basa enyama papa bi wo yasimu nasu me kwa de bi tu me kame sada e kasa bida wajani wana wana mnyankopo ewa dena chadia papa pa nye ya penyina frine chaiba tia ewa de sibisa no de bama hon wodi ashoshe na ube hunu wobama obe bia wo woyo nyankopo sasu nini suba insulti.